0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Wo huan xi xie huan ni, na fu da xia ma pen jiang gu kua kou. Feng qi xu chui, nong ba wu pei bu wong duo xie hu zu ni ya kou. Qi miao fan ying, ma pen xin ni ki tu qian lian mu qi zai qin de chu tun gan ni xia. Dang ai zai kao jin, na ta ka ma pen xia kou yan ni ji ye.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Wo huan xi xie huan ni, na fu da xia ma pen jiang gu kua kou. Feng qi xu chui, nong ba wu pei bu wong duo xie hu zu ni ya kou. Qi miao fan ying, ma pen xin ni ki tu qian ni mu qi zai qian ta chu tun gan ni xia. Dang ai zai kao jin, na ta ka ma pen xia kou yan ni ji ye.